0: siguro tali-pali mga katropa na 50% lang si kumpara gital presyo ali na Maynila. Este klase de mga katropa del analysis machine, del son analysis machine, un grande importancia, un grande importante te, na mga hospital. Para pwede na sila. Diyan si kosa klase del enfermedad, kosa klase de stone. Kidney stone ya chene, el paciente. Stikel mga katropa, el necesita. El necesita mga katropa, el hospital, como ya pwede sila mag-purchase. Un año ya, asigong kundok sam-sam, un año ya. Kaya si kanila, chene niya, kwantos mga paciente, ya pwede sila akumuda kuliste. Manada pa mga high-tech equipment el hospital, mga katropa, Sambuga City Medical Center. Proud kita, Sambuaginyo, takika natun, kompleto ya. Hindi ang nisita man travel pa na Maynila na grande hospital, hindi ang nisita man travel pa para na Cebu City kung na grande mga hospital para manda check ya kung na koleste stone analysis. Kaya niya sa Sambuga City Medical Center. Alegre kita mga katropa sa Sambuaginyo, proud kita mga katropa, entire region or entire Mindanao Bakil, Ablasinog, Zamzam, Kine, El Sambuga City Medical Center alone, El Yachine. Este klase de mga equipment mga katropa, un grande tente ayuda para kada un grande ayuda para kada pasyente del Sambuga City Medical Center. El Sambuga City Medical Center mga katropa, takumuda kada mga pasyente Saba na mga island provinces, El Tres Island Provinces. El 4 probinsya pa o el 3 probinsya pa mga katropa. El Sambuga Sibugay, Sambuga del Norte, Sambuga Sur. Mga pasyente lima, grabe-grabe akita kita. Kina Sambuga City Medical Center talaga. Por eso, ang sila di Bukton, el mga pasyente, tanda ali mga katropa. Uwi kita mga katropa, kilaya i-introduce si Doc Zamzam kodel stone analysis machine ali na laboratory del Sambuga City Medical Center. Uwi kita.
1: Analysis na machine, no? The sole purpose is to determine the chemical composition ng mga piedra na pwede man extract ng kidney, no? Or anywhere in the urinary system. Or non-powderized tabernacle stone, ng pedra, kung may chakita ng machine, kabar mag-flash ng mga infrared, kabar mag-absorb el akel powderized no, stones and infrared, kabar man. So, na-ele pating, wala makita spectral fingerprint. So, fingerprint to mga hente, na each of the chemical compounds has its unique pattern. So, ang unique pattern pa,
0: si mga katropa. Yan na, diretso ka natin yung mankwento. Yung pregunta mga katropa, si Geraldine Katana. Yabla, sir, niyo anak, chene gallbladder. Chene gallbladder stone. Pwede gakel ali. Ma'am, andalan to ba naman check? Ay, garanti yun. Kompleto, el Sambuga City Medical Center, kasi klase mga equipment. Hindi ah, el Sambuga City Medical Center, como antes General Hospital. Kompleto, mga equipment, mandalang to check ya, ma'am. Mandalang yung check ya, libato ko nito yung anak, para check ya ko nese. Busca to, Conductor Zamzam. Busca to, man-register do alina OPD, Outpatient Department, para man-check. El kalusugan di anak especially sa gallbladder stone. Proba lang chene kompleto este klase de stone analysis machine onde lang kaya chene de kuando lang este karo bel presyo. Uy kita otra vez mga katropa Dok Zamzam tabira otra vez kanato.
1: I got fingerprint or spectral fingerprint. Pwede kita man determine kung composition or chemical composition del del stone. May it be a kidney stone or a gallbladder stone, and even

0: other, I don't know, other materials like nails or hairs, no? Pwede kita sabi ko sa composition and even research like for the meds and sa mga petroleum gas. So, these patterns are being compared to the library, no? Bell software. So, on that library, man release as a final result, a final composition. This is the school standard or the reference standard for determination of chemical composition of the stones.
1: Ese. Gini ma'am, klaro. Klaro ma'am Geraldine, gallbladder stone. Pa pwede. Klaro kayo, beto dito yung anak kalya. Stick klase mga katropa, ta pwede kita ablaong grande ayuda kung dede ato mga pasyente. Pasyente din sa Baga City Medical Center. Kaya old grande ayuda ka natin mga katropa, kaya na kita ang sina klase di equipment. Ang sina kita klase mga, ang sina klase di high-tech aurel sa Baga City Medical Center. Di kuan lo pa este dok? Dok Zamzab, di kuando pa este? Este klase de stone stone analysis machine. Karo ba este? Uy kita, Tabira Ilkatres, SOT, kung Dok Zamzab.
0: Launch this, no? Just siguro, yeah, pwede kita man acquire ko ng machine this year. But we are now in the process of approving the cost, no, of the machine, si Quanto, and per examination or service for the machine. We are hoping this would be around 2,400 to 2,500. And that would be the cheapest, no? From si mag-compare kita kagal mga hospital area na Manila, no? It's around 3,000 plus. So now, mga gente or the ato mga pasyente, hindi nisisita India, area Manila or Gasta Grande para laman examine yung stone.
1: So, ese, Dino Esteves, un año pa lang si mga kakrapat ang datan meeting si Laura Serta Quanto. Kaya naman nila, 3,000 plus. Cebu, amuta pa. Aki ka natin, mas cheaper. Hindi atin tayo si ta grande gastos para man-analysis ko lang sa mga kidney stone. The blood of kapoy niya yung mga kakrapat. Kira di siya. Hindi kita grande gastos. Kompleto el sa Baga City Medical Center kung sa klase ng mga machine kita nesisita na di ato check up siguro tali lang yun na 2,004 to 2,005 kasigun mga katropa el presyo charge ni sa Baga City Medical Center ng mga pasyente siguro si Chene kita PhilHealth okay lang kita si tagrandag grande gastos ni sa Jadi agak cuma itu akhir. Aku dah agak cuma terus saja. Ayolah kok.
2: Mientras tanto mga katropa, uno también te importante este no pandeya tu mga bata. Boyabla mga katropa. Dental section del sa Baga City Medical Center tapilan ng mga mayores para manda check ya el gente nila mga anak na mas temprano tiempo o tablay natin mga katropa nesesita kita man naman check numakita kumpia ko na diatun mga anak kay melted pa lang siya kambia lang siya kadal siya bonito siya si el bebo gente hindi kalikil amo mga katropa nesisita kali kita man naman check kung nandiyan itong anak hindi lang mga gente na mas temprano pa lang para malumira baka infecta el infection ali mga katropa abo el contodo makamiedo igual si mga katropa mga pasyente kaya taman na limpia cleaning kaya na taman na arangka dali mga pasyente kinirao din sila di balada el mga pasyente asigo mga katropa si Mira ustedes tiene mga gente agüero aquí tiene na esquerda también infection aquel infection na gente infectel gums ya permiso lang gata mo sa ya tiene nana mga katropa amo kel infecta agüera tan lampas el agüero aquí ese el diferencia ese el objeto se porte el dentista de sa Baga City Medical Center tapir ako ng mga mayores manda check ya kadodo ustedes mga anak hindi lang mga gente mas temprano que en tu plan para poder determinar hindi kada hindi efekta puede chequear cosa hace con el puede cosa hace con el gender de ustedes anak para poder arreglar ese tambor de gente. Necesita kasi mga katropa amos el necesita que el cosa apelo del del dental section del Sabugas City Medical Center ese clase mga katropa kay ese clase de enfermedad mga katropa del datong mga bata datong mga anak alisi takeda mga katropa el tachene enfermedad duele gente de tapo de dormir bulo mental bata yura yura lang ta incha ya mga katropa el gums tachet ta infecta ya hasta hindi tapo de dormir el bata hasta temper mel bata kachene infection esta cosa la palabra de Dr. Jimmy Chua el dental analyst el dental head chief del dental section ali la Sambaga City Medical Center amo tamen si mga katropa ubuko tarda lang mga katropa si man registered kita kabe manada pasyente tapo de akumuda ese mira ustedes mga katropa kalimpia sila kalimpia sila kalimpia con el gente ka cleaning ka pasta kaya konose mga katropa yung mandaban pasta ali todo si gente ya limpia cleaning kaya sila ali para nilang apekta mga katropa especialmente ang mga bata importante si uwi kita mga katropa con el chief del dental section del Sambaga City Medical Center Dr. Jimmy Chua.
3: Ini adalah

0: Klaro rocker mga katropa. Klaro rocker. Hindi pwede abla mga katropa kay SM Milkshake pa lang. Hindi pwede abla mga katropa kay Dalanse. Kay Dalanse cambia lang si pwede lang kulay si Angoy pa. Hindi kaya diesel mga katropa kay pwede lang. Pwede lang. Pwede lang mga katropa dihalang anay kita. Kay sa Bataan si Dalanse. Kaya si Grande. Sapal gente, kapya lang si Krisis yung naibu gente, hindi kalikilan sina mga katropa. Hindi kalikilan sina. Debe asigun mga katropa, bata pa lang, mandi kita check ka kalau dia itong mag-anak, pwede lang mga gente para na hindi tiyan infection na gums. Si tiyan infection mga katropa, aliyah mga katropa, ta tiyan grande problema. O sa problema? El gente del bata, hindi ang derecho, hindi ang budamente, tabla sila, hingo-hingo yan. Hablan sila mga katropa. Stigil, unong importansya. Kaya ta-presenta el Sabaga City Medical Doctor, dental chief de Sabaga City Medical Center, si Dr. Jimmy Chua, debe kita manda-check ya. Kuida kita gentil at ibuka. Para po di ibita, grande problema. Mga katropa, el kosa kita ta-espera mga katropa din antes. Kedale ka nato na aura mga katropa, update ko sa Yasos Taso Sede, alin na Senado. Mga katropa, manhunto ka nato na alin mismo na Senado mga katropa, correspondent del XFM Philippines, dale ka nato na update si Sir Silvestre Rambo, mga katropa. Sir, good morning!
1: Good morning, katropang Joseph. Sa mga oras na ito, abay, inaantabayana na yung gathering kung tatalakayin ba itong article of impeachment. Kung iwan tatandaan, bago yung nangyaring tutukan, ay talagang inaantabayanan ng mga kasama namin sa Hanapuhay Senate Reporters itong pag-transmit ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. Katunayan, dumating na kagabi, pasado mga alas 9, mag-alas 10 na, na dumating yung article of impeachment na dala-dala naman. Noon, na may kita binabantayan ni House Secretary General Chinoy Villacaria Garafil at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Yung mga dokumento nitong article of impeachment na sakay ng isang van at katunayan tatlong Joseph, tatlong card pa ang gamit nito, ang dami nito rin. Itong kultong-kultong dokument na article of impeachment ay dinala na at inilagay na dito sa isang lugar sa Senado, sa isang kwarto. Hindi natin pang dito, no? Kung ano yung kwarto. Mahalaga yung security rin itong article of impeachment, itong mga dokumento nito. Yung nangyaring patoka naman, bago nangyari, ay merong narinig sa ikalawang palapag. Ito sa kilid kasi nito, hindi, pagitan lang ito, parang pader lang eh. Opo. ESIS building. Noong dumaan, bago nangyari yung putukan, merong narinig na parang may grinding. Parang may mga
0: may binubutas.
1: May binubutas, parang gano'n, may binubutas. At maya-maya, ay nagkaroon na ng putukan. Yung una, putok, isang putok, yung sunod-sunod ng putok. Pagkatapos, lamatay yung ilaw. Doon sa loob ng ikalawang palapag nitong Senate building ay nandito yung mga tauhan ng Philippine Marine na naka full battle gear, no, naka bulletproof Yes. At nandito yung PNP din na may baril. At sa na-armado rin ng mga matataas na armat. Ang nandito. Nung nangyari yung putukan, ay nagsipag pulak ng dagat. At nag-lockdown, ibinaba yung gate. Isinarado yung gate ng Pilato. Para ipawa na makalabas. At oo, at sinabi, yung mga reporter, huwag kayong pumasok sa kwarto. Baba, baba. Ayun, dahil pinababa na ang lahat ng mga reporter. At naiwan yung mga senador. Sina senador, Senate President Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na senador Pia Cayetano, at senador Ivy Marcos, ang naiwan sa pati si senador Joel Villanueva. At si Glenn Chingoy, senador Chingoy Estrada, at senador Pato Villarosa. So, yun ang mga naiwan nung nangyaring putukan. Katunayan, ay tumawag pa nga si Senate President Alan Peter Cayetano kay Pangulo Marcos at inaalam kung bakit lumusok ang FBI. Pero itinanggi man naan ni Pangulo Marcos na ang FBI, katunayan, tumawag sa kanya si FBI Director Wilbin Latibag at sinasabing sila'y nagkukulong sa isang hotel sa Quezon City at wala siyang inutusan na manatili dyan sa FBI. Pero merong nakakita na tauhan ng FBI na nasa GSIS
0: at
1: tropang Joseph.
0: Nakasuot, nakasuot ng uniform na may tatak na yellow na FBI sa likod.
1: Oo, merong tatak eh. May nakalagay na FBI yung kanilang vest na nakalagay. At bukod dyan, merong mga ano pa, matataas na kalibre ng baril ang dala-dala nila.
0: Ang ano pong update? Kasi pagkatapos ng putukan, may lumabas na video sa social media na ang daming tao gusto pumasok sa Senado. Hello po?
1: Bago niyan pala, bago pa iyari niyan, nagkaroon ng full alert sa labas. At bago niyan, alert.
0: Full alert.
1: Pagyayari na full alert. Nakatunay. Hanggang ngayon, full alert pa rin. Naka-full alert. Tumating si DILG Secretary John P. Primulya para piyakin yung seguridad ng mga senador. Kasama niya yung NCIPO chief, si Police Major General Aguirin. At dumating din yung chief si Police General Jose Menencio Narcatis Jr. At para piyakin na yung seguridad security. Then first time to na pinasip yung higpit na institusyon, sinado pa naman, paggalang-galang at merong nangyaring tutukan. No? Kakaiba to na pangyayari kahit nalawa ba yung mga senate staff, mga staff ng Senado, mga reporter at lahat yung mga binibuong bisita dito. Sa mga oras nito, full alert yung nangyayari. Ngayon, alamin ngayon ang SOCO, may dumating din ang SOCO eh, si SOCO Crime Operator.
0: Opo.
1: At alamin ko anong klase ng balang ng baril yung ginamit sa nangyaring putukan kagabi katropang Joseph.
0: Katropang Rambo, itong pangyari nakapanindig balahibo. Magyari, kahit kami, andito lang kami sa Zamboanga City, pero dama namin, ano kataas yung tensyon dyan sa Senado, wala kayang nagbabantang magkakaroon. Hindi kaya, nabalitaan nyo ba dyan na meron kayang magbabanta ng kudeta?
1: Yun ang nakakakangalang pa. Hindi natin pwedeng ipagkulang pangalagin yan. Dito ang senaryo, insidente, dahil nga kung kayang pasukin ng Senado eh. Isipin mo, hindi na iginagalang ha, Senado.
0: Yun ang punto ko doon.
1: Pangalawan. Oo, nakakatakot na rin. Nakakatakot na rin yung pangyayari. Dahil kung napasok ang Senado, ano pa kayo yung mga ibang mga hindi laitit na ahensya na pamahalaan? No? Kung ito, bago na makapasok, napakatindi ng
0: PCC
1: at dami kang hila ng IT, bago na makapasok. Pero all of a sudden, ay biglang natin yung putukan. So talagang tama yung description, nakakapagdigdig, tindig palahito talaga. Dahil for the first time sa ilang dekada ko nang naging reporter, mahigit 30 years na, ngayon ko lang nangyari na ganito, na pinasok at nagkaroon ng putukan.
0: Ito ang pinaka-worst.
1: Sa pinaka-worst ko lang napapanood to eh.
0: Opo.
1: Sa pelikula lang.
0: Opo. Ito ang pinaka-worst na senaryo na nangyari ngayon dyan. Sa kabila ng may napipintong ito nga impeachment kay President, Vice President Sara Duterte.
1: Oo. Yun nga eh. Ang taming mga kaganap sa kabila ng impeachment,
0: Tama
1: yung binabanggit mo. Impeachment katropan Joseph kay Vice President at yung pag-aresto kay Senator Paco de la Rosa.
0: Yun.
1: Yan, dalawang incident nyo yan, ang haring balita. Sabayan pa, yung pag-iimbisiga, hiwalay na imbisigasyon kung sino ang nagpakutok ng pari.
0: Yun.
1: At kung merong sagatan, merong naresto, merong tinamaan, yan ang alamin ko mamaya, no? Magsasagawa ko ng mga limang imbisigasyon para malaman talaga sino yung nagpapuntok ng patropang Joseph. Mamaya magsasagawa ko ng palawa.
0: Nakikita natin dito yung kawalang respeto, yung kawalang respeto ng NBI, mismo ang personnel ng Senado, ang ng USAA, binubog-pilit isinakay doon sa isang sasakyan.
1: Yes! Nakuha ko yun! Ganito kasi, pagiting ko yung isinakay. Ganito ang pangyayari. Nung nagkaroon ng adjournment at nag-declara na lockdown, si Senate President Alan Peter Cayetano, nandoon kami sa press office ng Senado.
0: Okay.
1: Yung nangyari yan, ay high-pitch agad ang USAA.
0: Mm-hmm.
1: So, pababa na sila, pati si Senator, dating Senator Trillanes, Antonio Trillanes before, pababa na sila, at pati yung PI, hinahaw.
0: Mm-hmm.
1: Yung USAA, yung pinagbog, yun ang naro. Ay, so, okay yung pwede para pati yung may instruction sa amin. Kaya lang sabi niya, sumusunod lang ako sa batas sa instruction, ako pa ng tulpi. Ang ginawa, kinalagkat siya. Kinalagkat siya, dinalagkan sa isang upaan ng NBI.
0: Uh-huh.
1: Inulti, yun ang nakakatalagang sakit. Inulti siya, at mabuti na lang yung rescue siya ng mga kasama niya. Yan, pinakawalan din.
0: Dinala
1: sa clinic. At yun ang mangyari, yung isigahan, yung sino yung umulti doon sa USAA.
0: May mga video na kumakalat na halata naman. Sino bububog? Halata naman. Na meron talaga pangyayari.
1: Meron! Eh, nakita! Bumaba kami!
0: Opo!
1: Bakit? Nakunan ko pa nga ng picture yung video. Yung pangyayari kung siyang kilalagkat na siya, dinala sa van, pero pinakawalan din, no? Talagang parang gulay, lantang gulay.
0: Opo!
1: So,
0: umiiyak na yung membro ng USAA.
1: Oo! Yan ang member yan, yan ang USAA na sumusunod. Office of the Sergeant at Arms ng USAA. Sumusunod yun ang nangyari ng Lunis.
0: Mm-hmm.
1: At sumunod yun, nagkaroon ng pangalan. Nagkaroon ng tensyon naman sa pagitan ni Senator Robin Padilla at ni Senator Kiko Pangilinan kung saan sinigawan daw si Robin Padilla. Eh, nagagin. Huwag mo akong sigawan. Yan, nagkaroon na sila ng initer. Magkatalo. Yun ang kaganapan sa Senado. Katropang Joseph.
0: Napakataas. Ingat po kayo dyan, katropang Rambo. Napakataas ang tension. Ingat po talaga kayo dyan. Alam namin dito sa Sapa
1: Gazette. Tama yung
0: pinapangkit
1: mong description. Napakataas. So, mamaya ako yung magkakasagapan ng haluwapa. Dito sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Senado, ako, si Silvestre Rambo Lamay ng XFM 99.5 Lighta Manila, exciting!
0: Ang mukhang mga katropa, el boses de katropang Silvestre Rambo Lamay, update ka natin mga katropa, taba mismo na Senado. Kosa el ganap, kosa el tensyon. Kailangan di alto yung tensyon. Rebentahan, sugo del bagahente. Ese el tensyon. Description di mi mga katropa bin alto yung tensyon. Nakapanindig balahibo ang pangyayari doon. May kaya kudeta. Kasi mira kita ko, despis lang yung rebentahan. El magahente kere entra todo na Senado. Kere asa ko ng gate. Kung saya pasa mga katropa, disrespect ko na siya niya rebenta. Kung saya pasa, disrespect ko saya Nispes ko na siya uwi magasigid dito sa Tiro. Ali mismo na Senado. Mismo el nuevo presidente del Senado, mga katropa, Senator Peter R. Alan Cayetano, itambil siya hermana, yan kwento ng media. Yadalin din reaksyon. Kose, pasa. Ese mga katropa, uy ustedes mga katropa, kibodo, pakilaya, kose, pasa. Despes na siya magkarabintahan. Uy kita. Kaya diretso, tayo na mga media na mga katropa, tayo mga media na pwede tayo mensali, tayo lang adentro, siguro kung katropang Rambo labay, tayo lang sila adentro. Por eso, yun na chance para el mga media, el fourth state, yung kwento ko na la presidente del Senado, Senador Peter Alan Cayetano. Esta es palabra ko sa mensyo ng mga katropa.
2: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia got, finally got in touch with the NY director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. The, si Senator Pia and si Senator Loren called the NY director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi ka na makalapit, pinalis siya kami dyan. Sabi ko, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin, pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin and we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, yung mga nasa Senate, taro, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: Ese mga katropa, mira ustedes mga katropa, kilaya de ben alto el emosyon, kilaya de alto el tensyon, alin na Senado, di kong si Mando, porque taso sa dyan sina, kumukosa ya able presidente de la Senado mga katropa, Senator Peter Alan Cayetano.

0: saan po location sa Zamboanga City General Center mo ba?
1: Opo, General Center, Colo, Batog, Acer Cafe. Hindi siya pregunta mga katropa, Acer pa ako na medical terminalante dahil magkakitistol.
0: Yab na tabi si Geraldine Katana. Sir, curious lang yun. Ken ba gayot el ken tantirahan maga polis ba versus o sa tropa? Ese el atakundi si ara investigasyon si ken ese ang natira. Based na live report in the Nantes, uniform the NBI, pero no pwede kita abla si NBI baga kayo. What if yausa lang kami el uniform del NBI? Yausa lang el jacket del NBI, kaya ni marka na detras NBI. Kaya director del NBI, yabla, no ay masente kami li, kaya yamandia sale, taki kami tan meeting. Ya tiene patención, ya tiene pa, ya rabia pa el hermana de la presidente del senador, Peter Alan Cayetano, ya rabia pa. Que en vez contestar de el director del NBI, hangon lang ma'am, cuidado lang. Pero ustedes kay indira sa iyo alip para man assist ko lang sa sitwasyon. No ay, yarabya pa aligaw mente, yarabya pa kanila. Aliyaya, subil mga boses, aliyang gritahan. Ken elechor, de ken se pensante, ken el cabeza pensante con ese. Porque necesita asinebas respeto na Senado. Senate of the Press, Senate of the Philippines. Nakonsidera sila con ese opisina sagrado. Kusa tapasa ka natin. Porque ta susede is in klase mga katropa. Del mga senaryo, del mga event. Lira ustedes ese na video. Ara mo sa rebentahan. Kwanto sa rebentahan sa mga katropa. Kwanto sa rebentahan ese. Kusa ta susede. Kaya ustedes uyo mga katropa rebentahan. Uyo ustedes mga katropa sikilaya sa rebentahan. Uyo ustedes. Araw na sa tatsyag niya pa na tataranda na itong tekwika. Tek na yan, bigla yung tabi si Diasina. Pakainya ya. Ese mga katropa, rebentahan ali mga katropa si Uyo Ustedes Kolese. Hindi lang uno, dos, tres. Yan rebenta, tres, single fire. Yan panuap mga katropa, automatic ya. Rebentahan. Pusil. Ese tamen niya kumpirma. Inante, si katropang Silvestre Rambo. Nagkakatropa, kung saka kita entrevista ko nila inante. Live. Alin na Senado mismo. Sila na ipabulbe. Pwede bulbe. Uy, stres mga katropa.
2: Mula po sa dalawang palapag ng Senate Building, Marisol Abderman, ito ay live feed.
0: Ese mga katropa, ese rebentahan gat ese. Rebentahan gat ese mga katropa yung susede alian sa Senado na third floor o second floor building. Ese aliyat ako sa tantarantahan niya mga osaan mga katropa. Protekta ko na mga senador, protekta ko na mga reporter. Kung ang fourth state, can uncover ko na sa event. Being grande sa event alin mga katropa por causa SL submit, ayan submit mga katropa ko dahil mga dokumento. Estaba na Congress mga dokumento para na traya impeachment kung Vice President Sara Duterte ya susede ang sense ito. Mira ustedes di fully armed. Fully armed mga katropa. El diaton mga el di usaha. El diaton PNP. Ta protekta. Para palo. Para mga pelo mga katropa. Sa kosa. Next. Kung ese incident. Kaya kaya ko deta. No pwede kita siya mag-deny. No pwede kita siya habla hindi. No pwede kita habla posible sa susede. Kalya sa bin kaliente sa isyo mga katropa, bin kaliente el tensyon, bin auto en tensyon, apuera y adentro na Senado anoche. Ara kosa, patapasa. Kung mga ya abla ilante mga katropa, si Silvestre Rambo Labay, todo ara

0: John Tagliel Soko, mga katropa, man balistik ya kung nakil mag-kapsula ya inkontra alila crime scene. Para sabi, si Ken siya si Aserbenta, kahit hindi na yung LNBI. So Ken si Aserbenta, eh si mga katropa, diya kiliene, alam kita kulese. Para sabi mga katropa, si Kosan update, itabian update the security, update the situation adentro na Senado. Eh si Esperanza Ocedes, mandeliver si kami kuno sila, katropa, por medio del damon correspondent del XFM Philippines, kali adentro mismo na Senado. Mga katropa, lora di atun, alas 9.21 ya. El ora, kalibakodos ka natun, el winser, win from within. Para programa del Bulsay, bira lang kami mga katropa, hunto ko doon sa desibidor na ere katropang Joseph Sosobrado, despes lang del Cuantos mga abiso.
1: XFM Network, Philippines.

0: si Jaime.
1: O sa ka-traffic enforcer.
0: Kailangan akong ka-business, yung atake.
1: Puro sa akong high blood.
0: Yung kumigero sa akong kauban, kini yung Santon Plus Gold. Yun ang puno ni. Bago dyan na pamatudaan. For 50 digits.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ima pala si Mark. Isang call center agent. Katuan ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Balance diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Fission X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fission X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Fix this it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fission X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Fission X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po ako umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
9: Miss na miss ni... Easy!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo Supplement for Men by Maca at Lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatakalan. Turbo Supplement for Men.
9: Lala na supa! XFM! Supplement Plus Herbal Soap!
10: Hindi ka lang na, Senyor Citizen. Skin ko. Hindi ma. Ako try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panay, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold.

0: araw na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat nito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sangdrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masugnayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sangdrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Sa kapila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliin uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM!
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apang diliyang sa mga sabon na imong gigamit hinungdan na nagsigi na lang kausab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahal ng all-in-one sa presyo magkataan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Ivo, isa ang estudyante, lakiap ka sa salamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always on.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa Limugas.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Since the Pain, alis agad ang pain. Since the Pain lang ang sa alam.
7: Since the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Since the Pain.
9: Symptoms persist.
7: Bibili sa mga butika.

0: and shaky.
1: XFM.
2: El insakto orang nagkakatropa alas 9:40 ya. El ora talibakan nato del Windsor Wina from within.

0: Magkakatropa Mirando kayo na programa del Bullseye. Sila siyempre na side servidor na Eric Katropang Joseph Soso Parado. Nanundok mo yung mga tropa sa last portion niya kita. Akin na programa del Bullseye.
1: Puno at kwento laging mali.
0: Gracias mga katropa, gracias na del Sedes Compañerismo. Gracias mo del Antes Kapitan del Barangay Marikit. Hadya Ambal Indan Musa. Indan at Musa. Ate, Mayong Bunta, good morning. Michael Fernandez, good morning. Lieutenant Colonel Donald Antonio, good morning. Good day, stay safe, sir. God bless. Magkakatropa, birando kayo ng programa. Diretso kita kinala itong topic. Si Acordo Cedes Ayer, mga katropa, i-anunsya kita aki mismo ng programa del Bullseye aserka ko ng incident ni Carnapping. Carnapper, Kenya, ruba ko ng vehicle na upper Kalarian, arrestaw yan na area del Cabaluay. Sikil, mga katropa, kosay yaso Cedes. Sikil, i-anunsya kita, mga katropa, aserka ko ng un Carnapper. Talia, lungkoy, volume how. Yaruba ko dahil bihikulo mga katropa ko dahil unretiro soldado. Yeso CDC ayer mga katropa, pasada alas 6, insakto alas 6.36 del aga. Donde gane un Isuzu Altera color gold, complete number ZCD468. Ano yung sali reportaw yung mga karnap preser nila imprentera mismo mga katropa del Tiangue de Kalarian. Last year pwede ko nalang nota mga katropa insigidas. Este 66 años retiro soldado mga katropa ta esta na Lubricant Village Upper Kalarian Yaman Tiangue alilaap na Kalarian mga katropa. Yan Tiangue le ang problema le kaya liyabi. Pwede kayo del Yabe mga katropa, entra de la Tiangue de la Kalarian. Sale le otra vez, no hay más el dicho vehículo, el Altera, Isuzu Altera, color gold, con plate number CCD48468. Yan karnap ko sa mga katropa, insigida siya reporta le mga katropa at sinunok ko dito. Yan alam ko sa mga katropa, last seen by base na CCTV, yan pwede ko sa mira mga katropa, yan plus alam, insigida sa mga katropa na magayang disseminate na maga police station na nato na kita sa dati sa Buanga particular el para na isko kay last ko nalil po ni mira base na CCTV mga katropa ya pwede po nalil mira ali na area del area del IBT na Divisoria. Insigida si mga polisya kundusin mga checkpoint para posible yan disseminate ko na sa ininfo mga tropa na all police station to radio to conduct possible to conduct checkpoint for possible interception recovery del vehicle. Alas 8.40 mga tropa kundo yaligan na Kabaluay barangay Kabaluay under Baho Elen na police station 4 AOR. Congrats kali ha ko dahil akong police major Muammar Muharram Muammar Mariwa. Kung Muammar Mariwa, ken magakatropa, ya pwede magakatropa man intercept kung este joint special mga katropa, PS4 and PS4 and PS3. Intercept ko ng vehicle pasat nila checkpoint. Ya pwede man intercept ko ng este mga katropa. Ya pwede aresta ko nila suspect. I-identifika ko mo si Marwin J. Gaupo, 29 anos sa edad, residente de Papin Drive, Barangay Recodo. Was successfully apprehended along the highway Barangay Kabaluay while on board the stolen vehicle Isuzu Altera SUV bearing plate number ZZ6486 magakatropa na 868 ala 6868 no sabi ta kaya kilaya el panis mga katropa ya pwede ko na siya arresta mga katropa ni Sol Pekara temprende di ba yung sigilas ko na siya nasa Bagasito Police Station 8 ay alya na area of responsibility de la Police Station 8 ya suceded incident turnover sila mga katropa aura man in question de si kaso de carnapping ese mga katropa el insidente ayer ya sucede. Enseguida siya po di aresta. Este tapwede kita bira mga katropa el enseguida mga katropa enseguida response del baga police station del baga jefe de police station. Por eso si mga katropa con po social eh. Nelo ko sa po di ase. Mira ustedes mga katropa, tiene si video mga katropa, tiene si video que este mga, este suspect, cuando ya andase mga katropa el incidente, cuando ya sucede el incidente, dunoy lang ulit mga katropa, kaya ba tabla kita mga katropa, doanad, pasale ko ng vehicle, escucha, munta derecho, diba corredo, kaya disuyo lang el vehicle parking. Ansina si el incidente. Mira, mira ustedes mga katropa, ese incidente que tabla kita mga katropa, que este incidente mga katropa, kumayable inante mga katropa, tiene que tabus que el video mga katropa que na CCTV. Na CCTV que ya puede kodele, ya puede kodele, ya puede capture na CCTV. Ali mga katropa na area. Este que el mga katropa, mira ustedes ah, ya munta lang derecho dunoy do aquel disuyo el vehículo mga katropa que cuando ya pasa le munta lang le derecho ansina le de ansina este el asos ese copia se de CCTV mga katropa ali na area onde la enfrente na Changi del Kalarian mga katropa mira ustedes ah, kung lato lang ngayon seconds lang mga katropa la cosa iya pasa tadi takabida ese maproba to manplay proba to manplay na bulsa iya enviayo. Mira ustedes mga katropa si kilaya local ba na mira kita do sanay anda di este sospek kasi ang sina klase di krimen sabi le kaya el dueño del vehículo ya anda na Changi manda manchang yanda manchangi el dunoy lang pasal ese di hielo mga katropa ese di hielo. Mira, mira ustedes mga katropa si Kilaya. Tagali di ilo mga katropa takaminali para ko nel Isuzu Altera color gold. Mira ustedes ha. Escucha. Ya pwede mira talia entra. Huwag ka disuyo lang el vehículo. Oh, residente sa de Papin Drive. Diyan pa piagyo ka lang atras. Despes ko na siya, kung suna si mga katropa, si Batya Dayon, Salia Dayon. Ang sinali, doakil ele driver na si vehicle ng mga katropa. Kung di aligal eh, mira ustedes takaminali o taliga di yelo, kung short pa negro. Takaminali, escucha talya llave, abri derecho ka ng vehicle y entra. Literal, carnapping. Borrowers vehicle, arat ang plantel na kaso di carnapping mga automobiles eh. Talil mga ebidensya, pwede kong nilisaka. Kung di aresta ko nila, pwede mong recover ko nila rubaw vehicle. Aras mga katropa, talia sa ele na kustodiya del Zamboanga City Police Station 8 del Sinunok. La suspect Esperanza Ostedia manipulos din sa kaso di carnapping ali mismo na fiscal office. Mientras tanto mga katropa sa Zamboanga City Police Office iadali mga katropa iadali honor sa 32 mga miembro del force multiplier grupo del force multiplier durante el junta ali mismo na un mall na un hotel na un hotel na sentro del pueblo. Este mga katropa iadali sila honor kung el mga el cosa ya pwede asel mga force multiplier mga katropa na todo sige dito sa grande event Hermosa Festival ya tiene pa kita dia di Zamboanga ya tiene pa mga katropa de regata ya tiene pa de la Semana Santa force multiplier ya pwede ayuda ko de polis bihila at seguridad grande mga event ya tiene Zamboanga City mga katropa na ayuda de Zamboanga de la ayuda de este mga 32 na grupo de la del force multiplier ya pensa el City Police Director dali con este honor junto con la Zamboanga City di Police Office junto con el datung LGU datung gobyerno lokal mira ustedes manada uno tanda sila mga katropa na stage receive sila mga katropa el mga award kaya receive sila na dila mga grupo kaya sila takonsidera la Zamboanga City Police Office kaya bing grande sila yap kosa yap pwede ase bing grande ayuda mga katropa Police Office kaya bing grande sila yap kosa yap pwede ase

0: grande ayuda mga katropa. El cosa ya pwede sila dale ayuda mga katropa sa mga momento. Grande grande mga event, grande grande mga activity mga katropa kina syudad di Sambanga. E sila mga katropa, sila el ya kung tiyapo di kung sabi mucho si porque el di atun event ya sale Pasifico. Hindi kita mga katropa mismo kung dahil kakao del Pupis in order alin na konseho lokal konsel Frederick Aquilano. Uwi kita
1: at i-otos sa mga nesesidad. So, tiyan lang kami po sa limitasyon ng ating gobyerno lokal, no? Ay, hindi ito po na dali kanila yung allowance, pero consider kay voluntarismo sila tatrabaha, so tamira pa rin kami. Kailaya po di ayuda ko nestos para ver po di aso pa subi nila moral. Kay Mayor Father nito, tiyan naman trabaho. Si voluntarismo sila, ayuda ka natin. So, alegre kita. At kung kausa, sabi yung kapal kami ng repulis, el military, limitaw lang. Pero kung kausa nesto, kamo sa kasarang ng mga information, kita resulta na positibo, operasyon di agatong gobyerno, especialmente di agatong autoridad. Tamira nga nila, pakilapan sila pa dahil importansya ka natin, por eso alegre o kapukausa na ito di atin, tamira mo sila sa trabaho kita, e sila mismo tabla ke, ahola sa pakita mas mga programa manada para man na kanila partisipa o kapukausa, willing sila ayuda ka natin, aspeto di pasiyon aktividades kita kundusin sila ng mga barangay. Importante man dito close kanila kasi sila parte ng gobyerno, kita pwede tayo sila ayuda mas kung voluntarism at laba sila.
0: Sa kilabla mga voluntarism, voluntaryo yan, hindi nila kuwerpo para serbi kung na siyudad sa buwaga para protekta kung na mga sabuhay niyo, protekta kung na diferentes barangay, protekta kung na grande-grande event para mantene el peace in order pase of ese el trabaho del baga force multiplier kinta yun na mucho kung na mga peace ese mga katropa el cosa ya sucede cosa pa el reaction mga katropa at despite el voluntarism na tabaha el dato mga force multiplier ayuda bila seguridad dan tiyan siyudad ni Sambuanga ng mga grande-grande mga event. Kailaya ta-presya ko liste El Peace and Order Committee Chairman Consul Frederick Aquilano. Uy kita
1: mo alegre gani yo kay po kausa mismo la city director no ya inisya para an award ko ng diato mga posting players donde este el ayuda mo din aspeto de pasi orden si miraman to kailaya ni sponsor ni sena pasi po sa aktividad de kayo estos no sa este naman yung promotion na pwede kami ng sudali yo po sa mga activity kaya rin ato na mag programa del gobyerno especialmente de la presenta purification so kung wala yun congratulations sita nila di ako mga awardees Kenya Recipes Team especially na most multiplier 5,000 desko mas 40 sa grupo ay din representara yan sila kwarto kwarto na what more kasi manilin to sto eh no so timing kaya kasi sa Kenya Ocampo kaya si kwento kami tentano si Estes Panunto todo dar informasyon ay ka problema so at least tapos ito mira kilaya di gaan niya yuta na aspeto di pasodin
0: Kapos
1: natin
0: ito yung atin sila sa el cosa mga katropa taso sede cosa el suceso kilaya sila dali honor o del baga force multiplier o wala kontinua sirvi la syudad por sinceridad voluntarism kila trabaho o wala kami ng mga polis kontinua tayong bila seguridad ng mga barangay kontinua dali seguridad kumuko sa tabla o sedes na dios sedes mga palabra gusto ng polis ligtas ka ese tas pero sa mucho di ating mga sibilyan tanasa sila el protection para ang bonamente di atong syudad sa Bangga. Mga katropa, el ora di aton, alas 9.54 ya. El ora, talibaka daton, el Windsor. Win, form, win in. Mga katropa, namas kita bastante ora. Good morning to Ricky Aragone. Shout out, ZERPG members. Shout out abin mga katropa, hawak mo ang beach. Marian Pangalan Dawis. Mayong buntag, Sir Jose, pag-greet lang sa akong agaw

0: Mariana, Mariana Alec Jawis from Karkar, Cebu City. Gracias, gracias contigo. Hawak mo ang beat. Hawak. Mga katropan, magdita, bastante ora. Gracias kung ustedes madamas mo o menos 3 ora na programa del Bulsa Italia. Ustedes ta suporta, ta prada, ta uwi ko sa mga issues. Ohala, i-appresya ustedes mga katropan ko del live interview di ato ko del uno del mga correspondent del XFM Philippines. Mga katropan, dali ka natin update na Senado. Rest assured mga katropan, manana tiyene pa si mga update acerca con ese incidente cosa el ganap ali na alto tensión na Senado. Mga katropa, gracias, gracias, gracias mga katropa na de ustedes sa kumpanyarismo. Este lang siyempre mga katropa kina programa del Bullseye para na Unido Nasyon de las Islas Pilipinas. Katropa mo sa balita, Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: 2
1: Pasimilis ang taga-Bugo City na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masubayan o tumar ang Santong Pasko, 2 ka kapsula o 3 ka

0: Hot Cold.
1: Crispy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan, I'm like a big overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Calton Plus Green. Salamat. Then, excited. Like, masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calton Plus Green and Calton Vitamin C.
0: Calton Plus Cold.

0: tropical, Southern Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap at arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Magbibili sa mga butika.
1: Pangyayari, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus. Softer Capsule.
3: Vision X Plus.
2: Softer Capsule.
3: Ang Softer Capsule
1: na may taglay na nutrient. Ito napaka-efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Nagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus.
1: Softer Capsule.
2: Ang Softer Capsule.
1: Nasa 10 kilowatt para sa mata. Magbibili sa mga butika.
0: Premium D3.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib?
0: Naku, baka maranong ugat na yan.
4: Uminom na kaagad ng pinakabagong
0: Premium D3.
4: Premium D3.
0: Ito ay mapagkukulahan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
5: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Babe, miss na kit.
4: Laging bitin, ibalik ang pagsi, ibalik ang alam ng pagmamahalang Turbo. Turbo Supplemento Med. May mata at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsi na pagmatagalan. Turbo Supplemento Med.
6: Mas nalakas ka pa. Southern Plus Herbal Soap. Sorry,
7: Aisha Cordero. Nag-a-bulikin. Itong-itong marasa kang panit at sa niyahin ko. Narwa, tatlo ko na gamit ang Southern Plus Herbal Soap. Dura ang natin itong-itong sa mga panit.
6: Southern Plus Herbal Soap.
4: Namigid.
6: Southern Plus Herbal Soap.
4: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ay, ako si Ana. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko. Balak na akong na-trade na. Secret ko sa paborito kong kape. Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione plant sa nasa kapeng kape. Panalo ka dito. Subukan yung Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaalang bangusin, Riga, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaas, at gaganda ka pa.

0: kung mga pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hiyaan ang immune system.
0: Panginoon,
1: Nusa Tone Plus Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, mineral,
1: fighting nutrients,
0: at immune stimulant properties
1: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
0: para maiwasan
1: ang karamdaman
0: sa Tone Plus
1: Herbal Capsule.
0: Garantisado
1: at efektibo.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Doon,
0: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
1: Pero,
0: nang makilala ko ang Premium T3 Coffee Mix,
1: nagkakakape na ako ulit
0: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
1: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber,
0: vitamin D3
1: na nagpapalakas ng buto.
0: At alam mo ba,
1: ang mas nagustuhan ko sa Premium T3 Coffee Mix,
0: pinatamis ito ng stevia,
1: kaya di ako nag-worry
0: na magka-diabetes.
1: Ikaw,
0: anong kwentong kape mo?
1: Dito ka na sa kape ko,
0: Premium T3 Coffee Mix.
1: Napapakwento ka talaga
0: sa dami ng health benefits.
1: Premium T3 Coffee Mix.
0: Premium T3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium T3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag may anumang kulay ng sakit.
3: XFM
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay ng malunggay, blueberry, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Malagdash! Gusto ka nga muhamis o gluputi, apandihiyang sa mga sabon na imong igamit, hinungdan na nagsigi na lang ka o usab-usab o sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan ni mo. Gamit na o clear skin herbal soap para mapastiktuwa na ka. Doon na kinigyota fayon nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itum-itum o tumtum. Kojic na o sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot na dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil!
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag!
7: Santon Plus Herbal Oil!
8: Ang pamahid
7: na all-in-one!
8: Sa presyo
7: magaan!
8: Santon Plus Herbal Oil!
9: Kala ko, hindi lang yung nag-work na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Magsantong Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Magsantong Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, koneksyon at ganda. Santong Gold Coffee Mix. Santong Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, Magsantong Plus Herbal Oil. Santong Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Magsantong Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Magsantong Vitamin C. Ang alkaline Vitamin C. Santong Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM Trending Songs.
2: How

0: Fast Cold
1: Mini Crispy.
2: Yes sir, nagarin ito sa barangay Bilog-Bilog, tanawan. I'm like overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Calton Plus din. Salamat din sa masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calton Plus din and Calton Vitamin C.
0: Calton Plus Cold. Ang kape mo? Calton Plus Coffee Mix? Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap at arawin. Calton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus. Softer Capsule.
5: Vision X Plus.
4: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule
3: na may taglay ng nutrient ng napaka-efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Nagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus.
3: Softer Capsule.
4: Ang Softer Capsule.
3: Nasa 10 kilowatt para sa mata. Pagbibili sa mga butika.
0: Premium V3.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium V3. Premium V3. Ito ay mapagkukulahan pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtatagnay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium V3 every day. Premium V3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at mulinga. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium V3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
8: Babe, Please.
6: Laging bitin. Ibalik ang bakti. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo. Turbo. Supplemento Med. May maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo. Supplemento Med.
8: Calton Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong malasakang panit at sasanyahin ko. Narwa, tatlo ko na gamit ang Calton Plus Herbal Soap. Dura ang lasa nitong itong sawang panit.
8: Calton Plus Herbal Soap.
6: Namigid!
8: Calton Plus Herbal Soap.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Ay, opo si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, lalap raw akong na 30. Secret ko, sa paborito kong kape, Sampon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaalang pangusin, pinga, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Panginoon para sa ating katawan para maiwasan ang tama tayo.
1: Kaya huwag mong hiyaan ang humihang ang immune system.
0: Panginoon,
1: ng Sunstone Plus Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals,
1: isonutrients,
0: at immune stimulant properties
1: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
0: para maiwasan
1: ang karamdaman.
0: Sunstone Plus
1: Herbal Capsule.
0: Garantisado
1: at efektibo.
0: Bibili sa mga butika.
1: Doon, iiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
0: Pero,
1: nang

0: nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastigtuan na ka. Duna kini glutathione nga makabuti sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat ug age spots. GCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay nasab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Sunken Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunken Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunken Plus Herbal Oil.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sense and Vitamin C. Yung peak na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginky, Estrella,
3: Sense. Sense and Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.